0: Assalamu alaikum da dawowa da fatan kuna jin daɗin kasu da gero wannan jafin ɗari da biyu da ɗigo bakwai. Ba ka zuba da ta ɗaba lokaci ba, za mu shiga cikin shirin namu na gaba kamar yadda na faɗa, yadda muke da wato ciyaman Alhaji Wada Ismail daga kasuwar masu sai da raguna da ke Ulale, wadda ya mana bayani dala-dala wato akan yanayin wato layyar bana, shin ya aka fuskanci layyar a bana? Kuma abu ne ga jonar kasuwa ta su ta sai da raguna da ke an gwata Ulale da ke Bitimeta a wato a Lagos Mainland kenan. Wadda bayan tattauna da shi ɗin kuma za mu buɗe layukan mu domin tattauna da masu sauraro, shin ya wani layya ta bana ta zo muku, shin ya ta same ku, kuma za ku kwatanta ta da layyar bara da ta gabata. Wannan shi ne shirin da za ku saurara yanzu, da haka kasance da ciyaman Alhaji Wada Ismail a ciyaman na kasuwar sai da raguna da ke Ulale, aisuwaro lafiya. Wato muna anguwar Ulale, wato da ke nan a ƙaramar hukumar Bitimeta, wato Rail Railway kenan kusa da Afafa Road, wadda muke tare da shugaban wannan kasuwa masu sai da raguna da shanu da tinkiyoyi da akuyoyi da ma duk abin da ke indin dabba ne a nan. Yanzu ka zo wannan kasuwa za ka same shi a wannan, wadda ciya mun shi ba baƙuma ba ne, a duk shekara ya muka ta zuwa mu same shi mu tattauna shi akan farashi na raguna, musamman a lokacin wannan wato wata na layya da ake yawan hada-hadar siyar raguna da shanu da tinkiyo da kuma da tauruna gaba ɗaya. Za ka muna tare da shi ɗan man taƙaitaccen bayani akan rayuwar sa ɗanka da za ka faɗa mana sunanka ciyaman.
1: Assalamu alaikum, ni ne Wada Ismail ɗan Janku Musa local government Katsina state.
0: Ciyaman na ga kamar wannan kasuwa ta kuta haɓaka, ga raguna iya ganin ka ko'ina, ga raguna ga shanu ga sauran abubuwa na ta hada-hada. Shi wannan kasuwa ta ku yaushe ta jima a kafe ne haka?
1: Gaskiya wannan kasuwa ta jima alhamdulillah, saboda mun gina ta wannan kasuwa ta kai shekara 16 ko 17 da fara sana'ar raguna nan, kuma kullum muna yin kira, dalilin da kowa ya zo gurin nan sauki, kuma ba wanda bai son sauki, ko me gare ka kana son sauki.
0: To me sirrin haɓakar wannan kasuwa ta ku?
1: Wallahi ikon Allah, sauƙin nan da na gaya maka, sauƙi na saye da sauƙi na sayarwa da sauƙi na sauraron baƙo. Saboda mu nan ko yaushe muna zaman jiran baƙo yake, mu karrama shi mu inganta shi, in ma bai sani ba mu rage kuɗi mu saida mashi.
0: To a bana kamar mutum a wannan shekara kun so lokaci shekara ce akan an samu canji na farashi, kana ga kamar wani farashi ne mutum zai samu wato farashin rago a nan wannan kasuwa ta ku ta Ulale?
1: Ka san mu kasuwar mu farashin ta yana zama kashi ɗaya, kashi biyu, kashi uku. Akasari dai mutanen Ulale masu sai da rago ba mu sai da jaga-jaga, muna sai da rago mai kyau mai inganci, wanda za ka gani ba mu jin kunyan mu sai da ma, duk inda muka kai ragon mu ba mu jin kunyan mu sai da ma, ba ka yin mu ragon turka, ba ka yin mu ragon gida, kuma akwai na Kano a kowace jiha nan muna kawo dabbar ta.
0: Akwai shanu ma haka wajen, kamar na ga shanu ma gama ɗaya haka?
1: Shanu suna nan na turka, manya da ƙanana.
0: Kamar rago misali, kamar nan mutum zai samu ƙaramin farashi misali a takaice?
1: Farashi za ka fara daga 250, 300, 350, 400, 500, kai har ragon 950 zuwa 900 muna da shi yanzu haka. Akwai na miliyan ɗaya ma, amma ba su da yawa, an saida su an janye.
0: Ya batun shanu kuwa suna kaiwa kamar farashi nawa?
1: To shanu babbar saniya tana kaiwa 2.8, 2.7, 2.6, muna da na 3 miliyan amma bai da yawa.
0: To misali yanzu idan za mu tambaye ka wani kira ka ce ga masu sauraron ka da suke jinka a faɗin jihar Lagos akan wannan kasuwa taku?
1: Yauwa, kwastomomi muna kira ga kwastomomi, in dai kana son abu mai kyau to ka zo Ulale, ba kiwon ruwa ba, ba abin da yanzu dai wannan na kamfana, ka san dai ya ci abinci muharin yayi wannan girma. To ko in an zo saye kai layya da abu mai kyau ka yanka kai farin ciki, ko ba sai an ce ka zo ba. Kullun da mai saye da mai saidawa mun yi kira, mun yi kira kuma sun amsa kira. Masu saye na zuwa bakin gwargwaro, kuma masu saidawa suna zuwa, masu kawa su saida.
0: Masha Allah, muna tausar mu barkan mu da dawowa da hirar mu ta kasance kenan da Alhaji Wada Ismail a shugaban wato kasuwar masu da raguna da ke Ulale a Gorafa Pro da ke Bitimeta a nan jihar Lagos, akan yadda suke gabatar da kasuwar su da kuma yadda yanayin kasuwa ta zo a bana wani shekara ta 2026 a shekarar layya. matan da saka masa alkhair da yabon lokacin kuke tsona da shi da fatan zaku garzaya domin sai an wura gunan ku a wannan kaso ta ulale dake anguwar ta Ibiti mai ta a Papa Road. Zaka ba soro ba ta rubar ci ba za ka fim karkar shirin namu zamu ba ku lokuta a tukumin minti goma haka domin ku tufa arba shin ya ku ka fuskanci wannan dayya ta bana ya ta same ku kuma yanzu ku kwatanta ta da layyar ta gabata kun lokacin zaka mutum layyar ta bara wato tafi ta bana ya dangata ne da kike zaka ku fara mana shin ya ku fuskanci wannan dayya ta bana a cikin wannan bana mai kamar ka 081 0013 0349 sannan mai ta kamar haka amma kafin lokacin kafin zamu daga nan banda ku dai 081 0013 0349 zan saki mai tawa kamar haka 081 0013 0349 sai mu jira gare ku. Hello,
2: assalamu alaikum.
0: Alaikum salam tilla da wuke tare
2: Allah ya kada ban Fatima
0: ban Fatima barka me zaka ci a takaice akai ya layyar ta bana ya ta same ka ya ku tantata da
2: Allah sa da ta sai naka
0: na'am ina da shiri dai
2: wato
0: ina jinka
2: na da maka gaskiya akwai aiki ajiyatin mu da arewa don kaga duk abin da kike gani ya zan jari
0: haka ne
2: amma alhamdulillah dai
0: to abba na ce kamar abubuwa abinci ya sauko da sauran su kana ga dabbobin sun san sauka ko kuma abin yake wajajen ku
2: ni magana gaskiya su muga dabbobin yanzu ko na su a rubu kuma abin kwarewa da kaje ya fada na abin kwarewa duk da mun ga ku za ku fara da ku zo abin da ku dole amma alhamdulillah ne ana samu dai farashi da dole da dace zan kan gaskiya a hankali
0: to ya zaka kudin ya ta same ka za ku tantata da bara yadda same ka kasan yana yana canjawa lokacin
2: kuri da mani an laya ta yi ga maka nan da ta tona shi da mata to kaga duk wanda ke tsoron ya wanka ne sai san da tuwa to na matsala ce
0: aha to na fata kace ga al'umma musulmi gaba daya mana fata kace mana gaba daya
2: ina fata dukkan musulmin duniya gaba daya ubangiji Allah ka kada mu samu sabon lafiya kuma Allah ka ba mu iko abin da ba sauran makwabta abin da
0: to masha Allah muna godiya don da ina kai sai mu ako da shi gado rasu kenan yake tufa albarkin makin sa akan wannan layyar ta bana da irin shirye-shiryen da yi da kuma da yadda ta same shi da kuma yana musulmin duniya gaba daya fatan alkhairi akan wannan wata mai albarka na layya. Hello,
2: assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam tilla barka zuwa ki magana.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam Suleiman daga Obalande ko?
2: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Suleiman baka jimbo da wata ko lokaci da kira a wasu kutan gana na kullu ga mu ne ko kuma daga garishi bayan su tufa albarkin makin sa amma kuma ba ma jinsa. Hello, hello,
2: assalamu alaikum.
0: Alaikum salam barka zuwa ki magana. Hello, muna jinka. Hello, hello, nambobin da ina da ka muna da kamar 081 00 13 0 3 49 kun kira za ku samu shin a wannan layyar ta same ku kuma za ku tantata da layyar bara shin akwai dan sauki da aka samu ko kuma dai babu wani sauki kamar abun karuwa ke wani lokacin. Hello,
2: hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam Alhaji Sale.
2: Professor, yaya kana tare da Sale daga Kogiri?
0: To Sale kana jin waye?
2: To sallan bana.
0: Na'am.
2: Ubangiji Allah ya sa mu yi da cikin kokin lafiya da walwala.
0: Amin Alhaji Sale.
2: Ba wanda bai da shi Allah ya baki wanda kuma ya wadata ya taimaka wanda bai da shi. Da fatan za a yi sallah lafiya a tashi lafiya.
0: To muna godiya Alhaji Sale kenan. Mai sarar mu a kodo shi kenan yake tufar yake fatan alkhairi ga al'ummar musulmin duniya gaba daya. Da fatan za su yi sallah lafiya kuma su kare sallah cikin koshin lafiya. Muna godiya ga wannan ra'ayi na kare sallah. Hello, hello,
2: assalamu
0: alaikum. Alaikum salam. Dawa muke tare.
2: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Wannan ya so kira mu kuma baya ba ma jinsa da fatan. Hello, hello, hello, hello, hello, da fatan kin malaka kira mu ba. Lambobin da 081 0013 0349 081 0013 0349 ya wannan layyar ta same ku a bana. Hello,
2: hello,
0: hello, wa ki magana?
2: Hello,
0: da rage so trading naka, rage so trading naka.
2: Ba na fatan alkhairi ba.
0: To wa ki magana?
2: Hello,
0: ina ji wa ki magana?
2: Muna godiya.
0: To mashi wa ki magana? Wa ki magana?
2: Abubakar ne daga Paloma.
0: To Abubakar muna godiya da fatan za a yi sallah lafiya.
2: To muna godiya mallam Abubakar.
0: Masha godiya Abubakar kenan daga anguwar Falomo. yake tufar bakin mu daga an kira dan rage sautin radio domin a samu aje abin da ake cewa. Muna gode Abubakar daga Palomo. Hello.
3: Hello.
0: Hello, waki magana da muke tare.
3: Kira magana da Tasiru kuma.
0: Tasiru daga ina?
3: Hello.
0: Tasiru daga ina?
3: Hello.
0: Tasiru rage sautin radio naka. Hello, Malam Tasiru. Amalan tasu shi ma so tufa albashi ma kisa amma kuma na otana masa tangarda a da fatan an kira mu za a rage sautin radio da ka kira shi ka rage sautin radio naka don mu ji abin da zaka ce. Hello.
3: Hello.
0: Hello, warka da waki magana?
3: Sallama magana sallan Umar Bazanfare.
0: Amma Bazanfare daga ku ba ko?
3: Na'am.
0: To da rage sautin radio naka. To a Bazanfare ya sallata ya sallata bana ya kake ganin ta tazo maka ya sallata bana.
3: Hello
0: muna jin ka Bazanfare. Hello sallata bana.
3: To bana ji da amma dai muna fata da sarri ga dukkan wanda Allah ya baka Allah ya.
0: Aha
3: na muka fata da sarri wanda ba da kuma Allah ka bai.
0: Amin ya Allah Bazanfare, amin ya Allah, muna godiya muna godiya. Me sarar muke ne a kudu shi ma daga Angora wato ko baba sami ni Bazanfare ke fatal kiri ga ɗan uwa musulmi gaba ɗaya da wannan layya ta bana. Tabbatar za su yi sallah cikin koshin lafiya. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam, tilawa ki magana?
4: Ala Abubakar Aliman, kana magana da magaji radio daga nan a Tekula Bandar.
0: To barka zuwa Alhaji magaji radio da ya sallar ta bana.
4: Da kuke yi ubangiji Allah ya sa wannan sallah da rami kun duniya ubangiji Allah ya sa ko ikon da su ne shi.
0: Amin ya
4: Allah. Allah ya sa su ne kuma malaka.
0: Amin ya.
4: Kuma da ba mu da shi ubangiji Allah mana mawafuka gaba.
0: Amin ya Allah, muna gode da
4: wannan. Allah ya sa Allah lafiya.
0: Amin ya Allah. Me
4: magana Muhammad Raji magajin mutum a Jegule Bandar.
0: To barka zuwa magaji, muna gode. Me sarar mu kenan daga anguwar shi ma Jegule Bandar yake fatan kai ga al'ummar musulmi gaba da fatan yi ci za su sallah cikin koshi lafiya. Allah sa kuma ya sallah. Amshi wannan addu'a da ka daga anguwar a Jegule Bandar. Hello.
5: Hello.
0: Barka da zuwa.
5: Barka da rantsa.
0: Ta muke tare.
5: Makama Abubakar daga Amakoko.
0: To makama Abubakar daga Amakoko, barka zuwa ya sallata bana a makama.
5: Sai alkhairi alhamdulillah.
0: To ya tazo maka ya kage ci dariya ya kwatanta ta da bara.
5: To alhamdulillah.
0: Da dan sauki raguna wajen ku ko kuma abin yake?
5: To sai a ce da sauki ga mawadaci.
0: Aha, tuna ka kamo naka aiko.
5: Ah, to muna da shiri.
0: To Allah ba da iko, Allah ba da iko.
5: Amin amin.
0: Ana godiya wala.
5: Allah mai ta mana.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah, muna godiya. Mai sarrafa kin daga Amakoko yake fata alkhairi, yake fata Allah sa a yi sallah lafiya. Wato shi ma na fata a ce dai ya samu ragon sa ko da nan gaba. Allah kawo mana gaba. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. A da fatan zaka kira mu bayan mun bi da kodo shi muna 081 sai a sa 0 guda biyu sai a sa 1 sa 3 sai a sa 0 sai sa 3 sai sa 4 da ku kira za ku samu Niger FM 102.7. Hello.
6: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dogo na garejin bola ko?
6: Yaraba dia.
0: Dogo ina ka shiga ne ba maganin ka kwana biyu.
6: Kwana biyu sai alkhairi wallahi ba la sana.
0: To barka ya ba san lalle ta bar dogo.
6: To layya alhamdulillah ana nan ana shirye shirye sai dai Allah ubangiji ya nuna mana sai shi lafiya.
0: Amin ya Allah. Amin ya za ku kwatanta ta da bar dogo.
6: Eh to gashi nan dai yanda ya kasance mana. Dede ko addu'a Allah zai ba kowa wanda ya
0: yi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah shi wannan addu'a na kawara goda. Mai sarma a kodai shi wannan lokacin da kamo na jafin zaka ji dogo na garejin bola kenan da Gardeners ko da kuma kasuwa dai barkate wanda lokaci ba zai bari mu fade su ba. Muna muku fata kai masu sarmu kuna tare da radio Niger FM 102.7. Hello. Hello.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa ki magana?
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mai sarmu yana so tutun da zai ki kokari ya samu magana mai jafa amma kuma na'urar ta su tana masa tangarda da fata wannan na'urar zaki bari wannan mai sauraron namu da ya tuta zai ki tikira Allah ka bashi iko ya samu ya tofa albashi bakin sa a cikin wannan shirin namu na ra'ayi masu sauri akan daga cewa to wallahi yar bana. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Hello, barka zuwa ki magana.
8: Hello.
0: Hello, muna jin ka, yi magana.
8: Hello mallam yaya.
0: Yawwa, ki magana.
8: Hello.
0: Ai koro biya gari. Ah mamaki koro du mamaki lafiya bai zaka ci ta kai ci akawar laya ta bana. Muhammad da jinka. Hello. Ah Muhammad ken daga can anguwar Ikorodu. shi ma yana so ya tofa albarkin baki, sai amma kuma na ultuna ta masa tangarda da fata wannan wa zaki bari Muhammad ya tofa albarkin baki. Hello, hello,
9: assalamu alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi, kike magana?
9: Hello,
0: ina jin ka, kike magana?
9: To ba na jin ka, ne kana magana da wazir Lebo ga Jago Allah ba.
0: To barka, me zaka ce ta gaice?
9: Ina ta wala musulmi sallah da tabo wangiji Allah ya sa mu da lafiya.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin salmu kenan, ki tufar baki addu'a yake cewa Allah samu su duniya gaba daya, ai sai wannan sallah lafiya kuma a gama ta lafiya. Allah mushi wannan addu'a ta kame sauran mu. Hello, hello, alaikum salam tilla, da muke tare?
7: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam, magana?
7: Wallahi malaka bana ji, wallahi wangai sa.
0: Aha,
7: kare lafiya.
0: Aha, to masha
7: Allah,
0: to masha Allah muna godiya. To sarmu tun daga Alabarago yake so ya tufa baki, amma ce baya ci mu, amma kuma yana tare da mu, kuma yana yi wa musulmin duniya gaba daya fata, kai da fatan za su yi sallah cikin koshi na fiya. To sarmu na Alaba Market, mun ji wani sako naka, Allah ya amshi wani addu'a taka. Hello,
10: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, kike magana?
10: Wallahi yaya mamin ne ya saki dawo?
0: Mamin kana ji mu yanzu ko?
10: Wallahi bana jin ku yanzu ma.
0: To me zaka ce a takeice?
10: To mallan yayya, ina musulmi gaba daya, fatan alkhairi Allah ubangiji sallan nan da za a yi, Allah sa gama ta lafiya.
0: To aushe alaka ya ta same ka bana?
10: To alhamdulillah mallan yayya, za a ce
0: ya za ku tanta ta da Bara Muhammad?
10: A gaskiya Bara ai ba abun da za a ce,
0: ku dan sauki kenan bana ko, ko ya ka gani?
10: A da sauki gaskiya.
0: To Allah ci gaba ka wani sauki Muhammad da kiro.
10: Allahumma
0: nagode Muhammad tage ko zai ya dan ji ya dan baya ji Muhammad ya dan fara jimu daga Angwa Ikorodu, a yake cewa ito bane akwai dan sauki da aka samu idan za ku tanta shi da dan Bara dai, ya ce akwai dan sauki da aka samu. To Allah ya ci gaba da kawo na sauki, saukin shi ake so ai. Hello,
10: assalamu alaikum.
0: Salam, da muke tare? Ta dan sai dan rage sautin na redin na kadan, ko zaka ji mu? Kana ji mu yanzu?
10: Alaikum.
0: Yawa, to me zaka ce a takeice ga mai sauraron akwai da shi daga Ajigun?
10: Ina addu'a ga
0: Allah ya nuna mana sallan nan lafiya, Allah ya samu gabayanta lafiya. Amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin ya Allah, dan uwa, amin ya Allah, amin to kai ma ka taimaka ka taimaka wa makotanka da ɗan uwanka da musulmi ba wannan shine musulunci. Hello, hello, wa alaikum salam, wa ki magana?
11: Barka da wuni.
0: Yawa, wa ki magana? Hello,
11: Alhani ne dawo.
0: To me zaka ci a takaice? To me ai magana ka me zaka ci a takaice? Sallallahu alaihi wasallam, amin. Allah mun ji wannan sako naka, wannan sako naka kasancewa baka jima, amma wannan sako naka yazo kai addu'a, Allah ya sa musulmin duniya gaba daya bukin sallah lafiya, gama lafiya kuma Allah ya sa mu ga fadi barda. Mun ji wannan sako da koda baka jima, idan ka kira to ka fadi sunanka da kuma inda kake kiran mu da kuma abin da zaka ci a takeice. Daka zamu daga kira guda 1 zuwa 2 daga shi kuma zamu tattare namu namu mu ce muku ma sai wani mako saboda lokaci ya fara hararar. Hello, ga kira na karshe. Hello,
12: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da muke tare.
12: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
12: Assalamu alaikum.
0: Aina wannan na'ura ta ki tabar wannan ban Allah yayi magana da fatan na'ura za ta amince za ka koda baka jimo kai ka fadi sunanka da ina kira da kuma fatan da kike ga al'ummar musulmi akan wannan sallah ta laye da ke ta gabata wato nan gibi ko ranar Laraba ko Alhamis za a yi wannan sallah. Hello,
12: hello,
0: wa ki magana?
12: Ina magana daga Muhammad Kanti daga nan Kaduna.
0: To ba idimo ta ko?
12: Idimo.
0: To idimo me zaka ci a takaice akan wannan sallah ta layya? Amin ya Allah, amin ya Allah. Shona, amin ya Allah, mai godiya. To eh, fesko ko to muna baka barka da zuwa. Muna baka barka da zuwa. To masha Allah, to masha Allah, muna godiya da ki kasance da mu a Najafi. Najafi ta kuci, muna godiya. Amin ya Allah, muna godiya. Sai rubu kenan daga Edo yake cewa wato nuna farkira amma kuma kullum yana tare da najid galan lajin da tai kamar ga su gadinas ko da su salihu da ke tinkan da su alhaji sale da su isyaku obalende da su dogo na garejin bola da su muhammad ikrodu da su ga sunan dai wadda da dan barno ga sunan dai wadda nake da kabir mai gyara waya obalende ga sun dimbin wadda wato lokacin ba dai an batun mutane masu sauraron mu daka muna jin dadi da yadda kuke kasancewa da FM a kodi da FM ta kuce daka ga kira yana shigo da babu da mu daga saboda lokaci ya fara haramu daka da fatan zan kusance da mu mako mai zuwa don cigaba da kamku ta da shirye-shiryen daga Geldo Niger FM 102.7 Niger FM ta kuce muna gaba da shirye a kodaushe da ranar Lahadi da misalin karfe 5 zuwa karfe 6 na kowace yammacin Lahadi da fatan za ku cigaba da kasancewa da Niger FM daka dako kullum mai gabatar da wannan shirye kai daga Niger FM Yahya Abubakar Ilman nake cewa sai wani mako da fatan za ku kasance da mu mako mai zuwa daka zan barku da wakar Hamis Breaker a cikin wasa ta farin ciki kasancewa mana cikin farin ciki kan wannan layya da gabatar a cikin wannan shagula da ake na layyar bana da fatan za a yi wannan sallah lafiya a ƙare ta lafiya da cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya daka sai wani mako naku kullum ya Abubakar Ilman nake cewa a wani lafiya a kuma wani lafiya.